0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay Sigulay.
2: YFM Sigulay Sigulay.

Kaku kasen mo kanuman ay lagi nyamit badan set barade dia kasen ki kena ay ngari miga e manwa batang nya kumang ay rarajang langkang